0: opportunity na mko sika ni bi fie
1: enka stress na ko a meka sa
0: abla sika ni ni two table
1: na ene ne men na didi wie
0: ye didi wie no a friend ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi poko wanu mo adro ni bi e bia me no fira busu afi bi enso ye didi wie nkono mo duro Tomna metiase Ramona meke kame Ramona me ya Pega o sana tu nyamia do

0: Minya den, my old den,
1: Asida se wo mi re Aye yesa o che diapo Asida se wo erade mi nyode my old day anyway me di babon ten ansa na Easter ba ebe pie ansa na Easter ba na obi bia nya ready enyom foforo kwa ma to ni se mi nyode na my old day enu ni e Minyo deni yo, ma yo deni. Mi amidi deni fi chini dabo la sun kroni ya bontele so. Chani chwe mechira kwa yi edna mi yenti. Yari yenti ni pe yina pumi yo. Minyo deni yo, ma yo. Semi suwa wo, semi peja wo. Mi peja usi ya kwa mkwa nebe ye ya. Midi manufa fa, be yi waye. Minyo deni. My old day. Anyway, me ya sra mu se nyakopo bo fo mi se na so de mo. No mo to num ne kira mi sa. Ti me to wo de mo sa be be fie ama anadwo me so da ye. Na se me ko bia so da kesi ne ni pa obi a wo tamai. No mo to sa nyumi ne papa kesi e tie kwanyam.

na me kasa radi nye bi mamia anasye na me aye bonia aye fu esi senye radi adumwa nangka meni mamasyo.

Ede na ka mi e mo profo bi. Ye be di po ya di ma mi. Ede na mi won tu ma nyina titi. Na sa ro di nya ku bo sha ma ni mo nya we. Amana oto